la uamong ang tato. To u mo maya se hati liyo lo la yati. Lebo masilambe uaw debo mamo to ude. Puskesmas ma bolote to teya, rumasaki malo modata, hama lo may rumasaki lo pamalenda, miyambo suwasa. Uluwo to kabupaten kota. Boli, mamay ilo duhenga lo rumasaki Polri, wa rumasaki TNI. Dabo, elepon wo dito, lebo dongko modata utal walo kesehatan. Musi opadulia lo tamu aami. Ita ua lo Ikatan Dokter Indonesia mialo idi to hulondalo Muhammad Isman Yusuf lo otangulai. O woluo lo dokuteri to kambungu uma lo potipotio musima opadulia mai lo pamalenda. Longo modata puskesmas udila o dokuteri utata tapumona. Tunggulo, bolo he obantua lo dokuteri mondo puskesmas ue omain. I Ikatan Dokter Indonesia mialo idi ilo hihile o de pamalenda, umai mo powoluo wolo u mo obantu dokuteri ututu gasi to kambungu potipotio. Ujami ni yalio lo upango udebo motonema, anihu delo mooduhenga olohu u kalakalaja mola toka ambungu. Mungulama ngotato, dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.